Na sawe chai suba kiki kwala puipina usana batsu kwa wai suna nyu eu kwa chau spana kuna ente baja suba kiki puipana usta na tsa wai kwa tena nyu i kwa shak baja wai handa puipina usana ente na nyu na tsa wai kwa suba jamai i kwa shak baja wai kwala puiwa una uya na nyu eu kwa chau masana upane kuna ente na nyu cha suba jamai kwala puipina usana batsu kwa tsa wai tena nyu Yasuba kiki iku ishak pa puipilla puiwau ya kiki ay suba shuena unsta na yo metabo ay suba bien me van kana yo ya suba wala tensu ya suba jamon ye ay suba upi me van kana yo na ko siente pa jamon ye ay su kiki iku ishak pa jamon ye handa ra puiwau na ubia tawo na sawesh pa ya suba ये यंत्र वैसे बाम ही ना उसी अपने गुनायो जासु जहीं में था वो हाँ दरा से कैंसो बच्चों में यू का ना वो है ज्यादा ना न्यू ना आधे बा चमों ये आधे यो ऐन को यो तुम शास्त्र क्यों ना वो है गुनायो जासु बच्चों में हाँ तबूजी पे ना वो है Ay supa jamoy ipola wecha yue chun de nawe thauna ente na nyu jamoy muy ko wesh pa ja supa un gwe peu cha ki yet ko es pa cha supa peu na wes pa ne gna nyu ja supa jai me thau ja se kwe ba wala cha cha ka na wo nya phan na nyu ma su yo ki ge mango jab usko chwe ba ja supa un bu na nyu ay supa jamoy ipola puy bi na wo na Batsu kwe sawal te na nyu Handa kwe jamu se na un supane kya Yet kwe su na nyu Sawal kwe suba masub Ya suba uga na unska na nyu Chay me thao cha suba jamu handa rapu ipi na uwe thao na Ente na nyu Igo es cha suba un kwe ba wite na uwe Skut cha suba Chay me thao Inas pa ipane kwe na nyu Cha suba walas khe un na upane kwe Ah na nyu Adiu cha suba jamu handa ja Kuespa, puji biji jajet kuespa. Nanyo lucu kuespa upa gin nanyo kenas kuespa suba upa gin. Japi jajet suu ganas men nanyo. Kuespa jamu ija suba kahiu na uet hau na cawai kote nanyo. Iko sek pa jamu ija juwe cun de na uet na cawai kote nanyo. Temet hau enio tun chas kau na uet gan nanyo. Iko ija suba jamu ija handa puji biji na uet na batu ku cawai kote nanyo. Jinam tha handa ja yuwa chun da na wa na nyu ma su yu cha pitta chwe wa es pa jamoi handa uns pa ne ma nyu jamoi mi na uns pa ne ku na nyu wa es pa jamoi handa ja wa cha yuwa kan ha wa na en da na nyu ya me tha o ai su ba ma nyu cha se ken de ba ku en pa jamoi wala pa ha ki gin che wa wa na nyu Ya yuwe te payamoy ay suba kahi una unsun ka maiño yamoy ay suba handa ra guau na unsuban de maiño yamoy witiza ya buhu yet pa witi apagi na nyo ya akaf pienso akaf psuno es su chasu payamoy wala un hawai na nyo ya su chanyo kamen chunde ayuwa yu yamoy wala unsuban maiño yamoy wala u yanyun ya suba Ya me tao Eka ba jamoy y me ba Jamoy peste ba jamoy chachana uns bana dio Ya es ba jamoy ai su ba wala ka hiu na uns un kana ente na nyu I go shak ba jamoy wala pui wa una wa na nyu Ya su ba kha kheni wala su ba jamoy wala Ne wa u sha nu chi na nyu na sa wa es ba jamoy tsek na kha kech Ya, witi sa kuhu yet ba witu wan kana nyu. Ya suba chamo yi witi na umen ka ya suba na akafte mayu chamo yi. Ya tsam gue tala du kana spa chamo yi memnas pa dukhya phand na pe. Ya suba witi mane khiche wala nu hida dyu. Ya suba chamo yi wala sus na usta jan jik te we she mayu chamo yi. Chamo es pues she chamo yi pui na nyu. Azu ai suba chamo yi. Kuiwa una
ya suba maño wala un shachi ya suba chaunyu na na pjae meta maño ya mo yi de yume ba gi na yue ku ku nya ku dio ya suba teng men kan chi ai suba wala ne wa wa dio kuaj pa ya mo yi wala ne wa pu chi na nyu ya su yet ku su pa ya mo yi handa ra mo se na us pa ne gu na nyu i gu shak pa ya mo yi na ente pa ka hi na nyu ya su pa ya mo yi wala un skip na wen kana ente na nyu ya su ya meta u ya casi ni pa euban ya su cuya un hipa wala euban eumeban ya su pasemos igual a un kibna buen canaño ahí su vayamos igual a puitas na buena ambas cosa vuelta a dios y vos nauta ahí su vayamos y yue chun de na buena año ahí su baguita sus ni hue papá ya su pasemos y mosecha y vos ya que vayamos y puyua una buena gente.

Yung isa, wala po itas na wetam na nyo. Chay metaw na... Akap te pachamo yi... Manyo cha... Ay su pachamo yi... Kwe kwe ne uhesh pachamo yi... Kuse kwe pa peh na uch... Cha... Sek... En uga ni te pachamo yi... Wala... Cha su pa kiwe kame hini... Cha nyo... Wala wita na usu wagen... Na pe... Cha ra... Siamo yi wala wita na usu gen na nyo... Ya si u teng me... Cha man shu wito gen na pe... Cha ay kasu yi na tau... Wala... Cha su pa... Hoba with shaja so batuna tekhen wala tuina winza nyo jasio ai so pajamai wala kuidum hege nazio ai so bahanda rapuitash na so namba so zawal de nyo jo jang thao jong ni wala yuwa chon de na we namba so zawal de nyo manyo ja me dau ja so bahanda ram na en su yo a nyo chamai na pues ai ka sa sha so pajamai na it such ko shu wala Tung jina uya wachai na nyo Jasu jang nyo siyamwa yi wala tung jina musta tiyo Jasu pa siyamwa yi wala tengna uya gina nyo Aisu pa jangwa yi wala kahiyo na uya na en Atiyo jang tke handa ra kahiyo na uya na nyo Mane kwa jasu yet kwa esu unskibo na nyo Manyo Jasu pa akafyo na unu na unra kuhuzume na nyo Uhu yetsu uya pa Ya walu gina nyo maume nche jasu pa Wawa nanyo, manyo achika pizza jiyo Jasu pa jamwanyi kasanya wala wachaya ziyo Jasu pa jamwanyi wala Ume jasu pa wawu na wahi nanyo Igwe shak pa jamwanyi na ente pa Kahiyo na wahi nambazu kwa zawalita nanyo Ego jamwanyi sana uspani kwa ziyo jasu pa jamwanyi wachayuwe chundena uhe na ente kwete

zo ai suba n mesu ka na bu nya tan nyu na ba su ka zo ai suba chamo ing pala puida sh na bu na en kwete na nyu e gu cha cha suba wene gu na si spa in su de kmi na bu na nyu ai suba n mesu ka na bu nya tan nyu puida sh na bu na ba su ka zo ai ta zo handa ja na si spa chamo ye kiso ne kmi na nyu cha suba chamo ye mi gu pa wala pe na na u hen in ta wo wala puida sh na bu na ba su ka zo ai ta nyu ai suba kiki suba bien a un sunkana en de naño ya suba chamo un cola puitash na buena ambas su cosa vuelta